0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: It's fun to be with Spirit FM.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa.
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4
2: Extended.
3: Oo.
2: Tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
13: mas marami pang entries,
14: mas marami pang chances
15: para maging winner.
16: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
17: sa programang Kasangga at Kalusugan,
18: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
19: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
20: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry ni Maropa at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal. Magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council ni Maropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid mo sa kay Krista po.
3: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

0: TCSB 104.1 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: It's fun to be with Spirit FM.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag-Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit, ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid mom sa kay Krista po.
3: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sura Mires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
2: para sa 10th manalo.
1: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash out!

0: Dimitri, ang bago.
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. So why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4
1: Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
5: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
10: dahil extended na,
11: mas marami pang araw,
12: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
14: para maging winner.
15: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
16: sa programang Kasangga at Kalusugan,
17: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
18: JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
19: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
20: Spirit FM. Access granted.

0: Premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
0: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry ni Maropa at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-eehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council ni Maropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid Mom sa kay Krista po.
3: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa

0: Spirit FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-eehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal. Magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa akin, sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid mom sa kay Krista po.
3: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

0: TCSB 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: It's fun to be with Spirit FM.

It's like 10,000

0: Volume D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: It's fun to be with Spirit FM.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-eehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid mo sa kay Krista po.
3: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa book

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Katibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
2: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
3: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa MIMAROPA.
4: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Sura Mires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash alley na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: Best friends!
14: I'm Boy!
15: I'm Brenton!
16: I'm Aaron!
17: Ako si Jeff!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
2: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
3: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa MIMAROPA.
4: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
5: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Sura Mires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Charles E. Travel
1: App. No return, no exchange? Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace, o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry ni Maropa at ng himpilang ito.
2: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
3: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
4: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
5: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa 7 malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.

0: Shell Z Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3, nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Kasangga at kalusugan.
1: Coming up next.
2: Kasangga at kalusugan. Patungo sa responsableng mamamayan.
3: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
3: More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasayin papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa'yo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan! Pakinggan! Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated. Kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

0: Suma sa impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga tagapakinig. Good morning, welcome sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga suki? Kumusta na yung ating kalusugan? Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag lang nating kaligtaan ang pagkonsumo nitong ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan po ay Frobin Intested na po. Kaya't huwag po tayong mag-atubili na mag-purchase ng ganitong produkto. Diyan po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan, mga parents kong minamahal. Ano? Magaganda po kasi yung ingredients kaya mabisa po siya. At talaga namang marami na pong nagpatunay sa kanyang kahusayan. Kaya nga po hanggang ngayon po siya po yung palaging nangunguna sa merkado kapag po naman sa kaping may herbal. Ano po? Kaya congratulations sa ating lahat, ha. Congratulations sa ating mga parents. Ano po? Sapagkat hindi po kayo nagkamali ng inyong tinatangkilik na produkto. Talagang nariyan po yung mahusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na yung ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta na ang mga kasangga natin sa Visayas region? Maayong buntag sa inyong atanan. Nawa po'y kayo'y nasa mabuting kalagayan. Mga taga lugar po ng ano, ng Samar Province. Ano po, good morning. At sa mga ating kasangga dito naman sa bahagi po ng Leyte Province. Mga probinsya po yung ating binabanggit. Ano? Kaya malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. May mga mahusay pong drugstore dito sa ating lugar, sa lugar ng Samar Province at Leyte Province. Diyan po kayo pumunta, sigurado po makakabili po tayo niyan. Ano? Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito pong Mark Cafe with brown rice extract, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Up Capsule. Ito pong ating Mark C Vitamin C plus Zinc. Siyempre nariyan po yung ating Mark Stevia. At nariyan din po yung ating produktong napakahusay din mga parents kong minamahal. Ang sabong gandang natural herbal soap mga parents kong minamahal. Ano? Kaya good morning sa ating lahat, ha? Ang mga nakikinig nating mga kasangga nating Bisaya. Kumusta po tayo? Ano? So dito po naman sa bahagi ng Bicol Region, lalo po sa mga taga Sorsogon. Ano ba yung tapat ng Sorsogong Island? Ito pong Masbate Province, ani? Kumusta po ang mga taga Masbate? Salamat po sa mga taga Masbate Province. Ano? At daghang salamat po. At kayo po ay patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Yan po sa may bahagi ng Legazpi, ha. Yung Legazpi po ay dito pong lugar po ng Albay Province, ano? Kumusta na po tayong lahat mga taga Legazpi? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated kasama po yung mga kasangga natin sa bahaging ito ng Camarines Sur, Camarines Norte, itong Catanduanes, yan, ha? Yan po ang Kabikulan. Mga parents kong minamahal. Salamat sa mga Bicolano at Bicolana. Good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan or marahay na aga mga taga Bicol. Yan. Diyos mabalos. Kaya sa ating lahat, huwag nating kalilimutan na may produktong nasa mga tindahan dyan. Nasa mga drugstore, pharmacy, grocery, yung pong mga produktong binanggit po natin, lalo na po ang produktong Mark Cafe, hani. So good morning sa ating lahat. Good morning din. Nakikinig ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Calabarzon area. Calabarzon area, itong lugar ng Cavite Province, Batangas, Laguna, Rizal, at itong lugar ng Quezon. Good morning sa ating lahat. Mga taga Infanta Pulillo area, good morning sa ating lahat. Yung ating mga produkto na dyan sa Allen's Drugstore, Allen's Pharmacy. At sa mga kalapit lugar po dyan sa mga drugstore lahat. Lahat ng grocery nandyan. Nariyan po yung ating produktong Marka Pehani. Ang iba pang mga produkto, available din po mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Teka, sandali lang po. Kumusta natin ang mga kasangga natin ay ikinig sa bahagi ito ng Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Yan, Mimarupa, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Nakikinig din ang mga taga Metro Manila, Calacang, Maynila. Good morning sa ating mga kapanalig dyan, mga kasama, kasangga. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. At sa mga taga lugar po ng Central Luzon at Calacang, North Luzon. Yung palang kapanalig na binabanggit po natin, yan po pala ay tagline ng ating 846 kHz. Kaya minsan kumukontak po sa atin ang Radio Veritas sapagkat yung word na binabanggit po natin na kapanalig, yan po pala ay sa kanila. Kaya wag ho kayong malilito, ano? Minsan may gumagamit pong ibang programa noong salitang yan, ano? Ang kapanalig po. Ibig sabihin ng kapanalig, sa aking sariling pag-iisip, ay yan po ay parang kasama sa paniniwala, mga parents kong minamahal. Kaya kapanalig. Kapaniwala sa salita. Kapaniwala. Hindi po kapanipaniwala, kundi kapaniwala. Yun. Kasama sa paniniwala. Kasama sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Sigurado niya na. Bahala na nga. Baka tayo mapagalitan ng management. So yun po ang opinion ko lang. Ano? So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Tawag po kayo sa 0918-277-7788 at magminsahe po tayo kung sakali po, hani. At tayo po na may nandito lamang at na nakaabang sa linya na binanggit ko po, 0918-277-7888. So, paano po mga parents kong minamahal? Good morning sa mga kasangga natin sa buong bansang Pilipinas. Ako po'y magbigay muna ng ilang paalala sa programang ito. Tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
0: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
2: Ako po si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Malong in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyo pong subukan para inyo pong mapatunay.
0: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. Para sa mas maraming kalaman patungkol sa Mark Capsule Food Supplement.
3: Ako po si Engineer Cadiz, taga Sariaya, Quezon po, 43 years old. Simula po nang marinig ko programang Kasanggat Kalusugan, ang Mark Capsule Food Supplement, gumaganda po ang aking blood circulation. Ang kagandahan po sa Mark Capsule Food Supplement ay sinasabay ko po sa aking maintenance. Para po sa ating mga parents, bumili na po kayo ng Mark Up Capsule Food Supplement. Magaling po ito.
0: Ugaling makinig araw-araw sa ating programang Kasanggat Kalusugan para mas marami pang malaman patungkol sa mga produktong herbal. Mabibili na ang Mark Up Capsule Food Supplement sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Tuloy-tuloy ang masayang talakayan. Sabay higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga habang tayo po ay humihigop ng masarap at dekalidad na produkto ng Gemma Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe at Marchoco. Atin pong suriin yung mga sangkap na nakapaloob po dito sa ating masarap na Marcafe, ang sarap ng natural. So, Agaricus Blase Moril Mushroom, yun po yung isa po sa nangungunang ingredients o active ingredients ng ating produkto. Ito po yung tinatawag po nating kabuti, na kung saan ay napakahusay sapagkat ang dami pong benefit na makukuha po tayo. Ano? Maraming benepisyo siya para po sa ating kalusugan. So, yung pong mga active ingredients natin para sa ating produktong Marcafe ay nakatutulong po para palakasin ang immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit o karamdaman, mga parents kong minamahal. Ano? So, Agaricus Blase Moril Mushroom na nagmula po sa bansang Brazil, sa bansang China, sa Japan. Ito po ay may mababang calorie content na makatutulong sa ating pagpapalusog. Agaricus Blase Moril Mushroom. Yan po ay napakaraming benepisyo na kung atin pong i-research ay talagang masasabi po ninyong kailangan po ninyo ito. So yan po ay sangkap ng ating produktong Marcafe, kaya dapat nagmamarkafe itong ating mga parents. At nang sa ganun naman po ay hindi masayang yung mga ibinibili nila ng mga ordinaryong kape sa merkado. Ano ba yung mga tinatawag na ordinaryong kape? Yung pong walang herbal extract. Basta kape lamang, creamer, o kaya po ay sugar. Ano po? So, hindi po yan kaping may herbs, kundi yan po ay ordinaryong kape lamang. Ang kape po na Marcafe, special po yan, mga parents kong minamahal. Talaga namang ang hangarin po ng company ay makatulong sa ating mga parents. Kumbaga, magabayan, ano ba ang dapat nating kinakape tuwing umaga para maging malusog po tayo. Ay siyempre, yung dapat mayroong benepisyo. Ano ba ang benepisyo? Siyempre, yun na lang pagpapalakas ng resistensya natin, ng ating immune system. Malaking tulong po mga parents kong minamahal, lalo na kung tayo po ay nakukompleto ang nutrients sa katawan sa pamagitan ng mga herbal extract, abay, wala naman basta makakapasok na sakit sapagkat protektado po tayo. Pananggap po natin yan mga parents kong minamahal. Ano? So yung isa po, yung isang sangkap ng produktong Marcafe natin, yung pong tinatawag nating Panax Ginseng. Ano? Ito po ay halaman din na tumutubo sa bansang Korea, sa northeastern China, at doon po sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Yung pong ugat, mga parents kong minamahal ng ginseng, yan po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman. Talagang marami na itutulong po nito sapagkat yung mahinang daloy ng ating dugo, pwede pong matulungan nitong ating panak sa ginseng. Para po sa maliwanag na explanation nito pong tinatawag nating panak sa ginseng, yung ginseng root extract, mga parents kong minamahal, ito po ay kilala bilang Korean o Asian ginseng na talaga namang tanyag po sila, ha? Bilang isang halamang gamot na ginagamit sa traditional na medisina para po sa enerhiya, sa talas ng isip at sa ating kalusugan. Kaya ito po yung ating ginamit na sangkap dahil unang-una po ay sadya na po itong napatunayan. Marami na pong nagpatunay na sadyang mahusay po itong halaman na ito. Talaga namang ito'y ginagamit na pambabad sa mga inumin. Katulad ng wine, ano po, nakababad po yan. Para sa mga nag-iinom, ay di syempre kahit papaano nag-iinom ka, meron kang magandang herbal extract na nakapaloob dun sa iyong iniinom. Ay nang matuklasan po yung tungkol sa ating kape, ay di siya pong pinaglagyan po ng ganitong klase. Sapagkat based po dun sa pag-survey ay talaga namang marami po ang umiinom ng kape kahit kaping ordinary, na sa ngayon po ay lumipat na po sila dito sa ating dekalidad at mabisang markape, mga parents kong minamahal. Yun pong ating benepisyo nitong panak sa ginseng, mga parents kong minamahal. Ano? Ito po ay sadyang nakapagbibigay ng enerhiya. Tumutulong labanan ang labis na pagkapagod at nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan. Isa rin po ito sa nagpapatalas ng isip, mga parents kong nakikinig. Maaari pong mapabuti ang memorya, konsentrasyon at bilis ng pag-iisip. Isa pa po ay nagpapababa ito ng blood sugar na nakatutulong para sa pagkontrol ng asukal sa dugo para sa mga taong may

Lord, lalo po dito sa Kabikulan, ito sa bahagi po ng Quezon Province, ito po sa Visayas Region at dito sa bahagi po ng Kamaynilaan at dito sa Central Luzon at kalakhang North Luzon. Ano po? Ito po mga parents kong minamahal, pasintabi po sa ating mga nakikinig, yung pong kalusugang sexual. Ito'y tumutulong sa pagpapabuti ng libido at mga sintomas ng erectile dysfunction. Yan po para sa ating mga minamahal na mga kalalakihan. Tapos mga parents kong minamahal, kung tayo po ay laging kumukonsumo nitong ating produktong Marcafe, na may sangkap na agaricus blasphemeril mushroom at panax sa ginseng, napakagandang kombinasyon po ng mga yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya napakagaling ng ating produkto, napakahusay po. Tayo po ay nakaka 14 years na po para po dito sa produkto po natin na siya po'y nangunguna pa rin hanggang ngayon na Kaping My Herbal na iniinom po ng ating mga parents sa Kabikulan, Kabisayaan at dito sa bahagi po ng Kalakhang Luzon. Kaya congratulations sa mga parents natin kung kayo po'y nakikinig sa mga oras na ito at iniinom natin ang Tatak Marcafe, ay napakaswerte po natin sapagkat tama po ang binili ninyong produkto, mga parents kong minamahal. Yan pong produktong Marcafe. Ano? Kaya yung ating mga parents, lagi nating iisipin, ano? Yung ating mga nanay na nakikinig, mga tatay, minsan po kasi, kayo po ay mayroon tinatawag na parang akala mo kabiguan. Opo, akala nyo kabiguan. Halimbawa, kayo'y nagmamarkafe pero ang iniisip naman ninyo na kayo'y gumaling sa inyong sakit, gusto nyo instant, hindi po ganun yun. Hindi po ganun na maging instant ang pagpapagaling ng sakit. Yan po'y ginagamot. Ginagamot yan. Dito po sa pagiging food supplement ng ating produktong Marcafe, mga parents kong minamahal, yung po bagang tayo'y may panangga sa sakit. Dahil yung po mga herbal extract, talagang sadyang panangga yan. Dahil sa kakulangan ng mga sustansya sa ating makinakain, ito po ay napupunan ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated na may mga sangkap na mga herbal plants, mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Kaya wala dapat tayong masyadong expectation sa mga bagay na yan na kumo narinig po natin na ang isang produkto ay nakagagaling, ginagawa na po nating gamot. Mali po yung ating paraan. Hindi po yan gamot sa totoo lamang. Hindi po gamot ang kape. Yung pong mga herbal extract na nakapaloob po diyan, mga parents kong minamahal, ano? Yan po yung ating panangga. Yung mga benepisyo na ibinibigay po niya sa ating katawan, yan ang ating panangga. Alam nyo ba, mga parents ko, kapag umiinom kayo ng Marcafe, hindi naman dapat nating pakiramdaman kung ano man po yung inaasahan po natin tayo gagaling. Isipin nyo, isang buwan kayong nagmamarcafe, hindi ba nyo alam na lumalakas ang immune system ninyo? Hindi kayo napapasukan ng sakit sapagkat malakas po ang inyong immune system at resistensya. Kung kayo po'y gumagaling, magpasalamat po tayo, mga parents kong minamahal. Bakit? Sapagkat yun nga pong mga herbal extract na yan, yan po ay tumutulong para ma-correct yung ating katawan sa pamagitan ng mga nutrients niya. Kumbagay, kung may kulang tayo sa ganitong katawan ng sustansyang hinahanap, maaaring nakuha ng katawan natin sa pamagitan ng mga herbal extract, yung mga benepisyong dapat ay mapakinabangan natin ng ating katawan, ayun na po yun. Kaya minsan, kapag nag-expect po tayo, tayo pala may sakit, igagamot natin yung Marcafe, ay di hindi po magkakaigi. Ang gamot po ay nasa doktor, inire-reseta po yan. Ang kagandahan po, kapag nagmamarcafe tayo, naiiwas po namin kayo sa mga maling kape. Mga maling ingredients na hindi na pag-aralan ng husto, hindi dumaan sa proseso, hindi po naka-align sa FDA, yun po ang itinuturo namin sa inyo. Kaya dito sa aming produkto,

0: po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya safe po tayo sa pagkonsumo po ng Marcafe. Nakarinig lang si nanay na gumagaling yung ganun. May gumagaling sa ganung produkto. So good agad. Hindi pinag-aralan yung produkto. Ang tawag doon, budol. Kaya yung aking mga parents, tinuturoan ko lang po kayo ng tama sapagkat tungkulin po namin ang magsalita po sa radyo para ma-i-announce yung karapat-dapat na produktong ginagamit po natin o dapat gamitin. Ano po, maraming produkto sa merkado na pwede rin makatulong sa atin, lalo kung yan po ay galing sa doktor, yung mga gamot, pwede po yun. Pero kapag sinasabi nilang ang kape ay gamot, ay medyo tinatanggihan ko po yan. Kasi baka mamaya may sakit kayo, ipaggamot nyo yung Marcafe, hindi naman kayo gumaling. Ang Marcafe po sa mga sangkap niya ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan at nakapagpapalakas ng resistensya. Yan po yun mga parents kong minamahal. Ano? Kaisa-isa po yan. Kaya walang katulad ang produktong Marcafe. Kaya yan po ay sumikat, nakilala, napakatagal na pong panahon mga parents kong minamahal. So yun po mga kasangga at bigyan natin ang pagkakataon ng patutuo ng ating parents o ng ating mga parents na kumukonsumo po ng ating produktong Marcafe. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.
1: Anim sila sa pamilya. Pakinggan natin kung anong sikreto nila para sa kanilang kalusugan.
2: O, ako po si Ginang Romana Canto, taga New San Vicente, Libho, Batangas City, 68 years old. Hindi po ipag-iwang kape yung ininom mo yung mga 3-in-1 ay nagpapalpitate. Hindi, talagang napakaganda ko sa katawan. Sa amin pong pamilya, ano po kami nga inong, napakagaling po ng Marcafe.
1: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
0: Tuloy po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Abay, matatapos na naman yung ating programa. So bago tayo mag-exit, mga parents kong minamahal, huwag po natin kalilimutan itong lagi kong ini-endorse tuwing umaga. Bago tayo magpaalam, ay ito pong napakahusay nating sabon. Tatlong klase, export quality, 135 grams ang bawat timbang ng bawat isa. Ito po ay skin whitening soap at syempre naman, ito'y germ fighting action. Mayroong dalawang klaseng whitening tayo. Yung hilaw bang papaya yon? Oh, green papaya. Mga parents kong minamahal, yung green papaya, yung sinasabing hilaw na papaya, ay sinamahan po ng calamansi extract, mga parents kong minamahal. Ano po? Tapos yung hinog na papaya, ang tawag nila ay orange papaya, sinamahan naman ng tawas at turmeric. So maganda po ito mga parents kong minamahal, skin whitening soap mga kasangga natin. Ano? Kaya ito po yung gagamitin nating sabon pagka tayo po ay maliligo na or maghihilamos. Yan. Para sa ating mga parents yan, parang bonus na lang natin ito kung tutuusin. Ano? So good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Tayo po'y babati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon nating mga parents. Ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa puong lumikha. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasangga natin. Ay syempre naman sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasangga news update, kasanggang Arvin Enriquez. Sa mga research, ay walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si kasanggang Injamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.